sapan jadi guru umahaka parantos mangga-mangga jabaripati canak-canak kurang kali-kali.